0: Samu meji o ne baba obi papo nbe Samu 121 ati 23 o papo o so da dua ya olu yo pa lo ati abo wa mo tewo e bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: pa lo ati abo mi mo
1: pa lo ati abo mi mo
0: gbogbo ire ajo mi lase yi
1: gbogbo ire ajo mi lase yi
0: oluwa pa mo
1: oluwa pa lo
0: o ya adua
1: o jesus oluwa jesus oluwa jesus
0: Eja lo Deuteronomy lati mi gbadura 28 ni verse 6 Deuteronomy 28 ni verse 6 egbo kilo wi
2: ibuku ni fun o nigbati iwo ba wole
0: ibuku ni fun o nigbati iwo ba wole ah yes
2: ibuku ni fun o nigbati iwo ba jade
0: papa oluwa
1: oluwa

0: ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi
1: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki fun mi e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni gbele mu leave it 100 mt CN.
2: Ite meji omi orun bo lomo ni sibi oduko ati iyo.
3: Ki lo popo? Ki lo de ti edu se ku gbogbo ile bayi?
2: Apopo si mo fi fun eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
3: Gbagbe apopo yi, Absolute Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufun lona adayeba pelu ohun ifoyin Absolute Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. Ase pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufun ati omi orombo lemoni ti o fun eyin re jile. Absolute Charcoal, eru adayeba, eyin fufun.

0: na kin yo jare bo yan tin pe bo yan tin wi
1: ara fo fence
0: akin yo jare ke ka wa pada si kan ti omo lu abi afi fo balawo na ni asengere si ni lo te badon egbo nje yin tabi le lowo ye bi yele yin ra e je ko ma lo be be ni e ba je pe o si te kon ni bambu na loju yin e ti mo gba na lohun e mo gbagbe e je kin yo mo to wa ni pe ko gbodo baje lowo wa tori tesiwaju nde ba wa
1: o se le pada si die bayi
0: iwa ajaba nura ni kolo
1: ba ni pa me ma jeun lo e da bili oloparun le
0: se ri ko ba le gba ma tun bere laaro ni isin bayi ari ma ba le gba de ma bere ni isin yi o agba o ko ni soro o
1: to ba de ti fe bere ile ile ile to fe ko yen
0: ehn
1: ko bere amo ni ko fi ma ko
0: ile ti baba le gba fe ko sodo won lona ata lohun baba le gba ma bere
1: eyi to fe ko sodo ba to kwa to si ele
0: baba le gba emi ko ni so pe gbe baba mi re ye ma ma yin sile gidige
1: o baba yi kere
0: ah ma ma yin sile baba ki baba
1: ma pa mi o emi gidige baba re
0: baba ki baba
1: aburo dadi e mo je
0: baba ki baba
1: mo yan gi o
0: baba ki baba baba bu
1: ayonge
0: ayonge geni ona re je ka gbe yin de beto ni pe awon ewe royin ojojumo le wa won gbajo odise edakun ejo we yin ti wa ni atayo jara ni agbaye adupe agbosuba kare fun yin ese inu ni tan wo yin lase lowo eledua eje ka

Flash 105.5 FM le fun balagbe felele ni lubadan na le wa lori eto ja won si ti ele wo wa nkan ni bando re Facebook Splash 105.5 Ibadan e de magbagbe si odo ni won fi na won ifika gbagba idije felele adulawo o de awon obirin o n tesiwaju iyen ni oni tori wipe ni dede

tun ma so fun fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pe ka se ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe

0: if I make it. I want a kiss.
1: Leave it to Golden Penny, because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
2: Dankobi iroyin, iroyin agbosogbayin.
3: Akinyin o kaabo pada yin ololufe wa gbogbo be se duro ti wa gbagbagba. Akinyin e seun ga pupo pupo.
4: Thank you.
3: Osa ti fe lo se eto amala wa bayi. Omo re ni yo da fun okunrin. Omo re ni o se aya jagbera ka ba won de ipinle ti Benue kawo isele kan to bani ni okan je Olorun ko bani gba agbara lowo awon ajogun ti won o fe je ki orilede Nigeria fedo lori ororo
4: amen
3: koda ti won o fe ko ne fokan bale ifo kan bale must be lorilede yi
4: gangan
3: na ni lase lowo Olorun kodi lawon eyan meta ototo bayi ti a gbo wi pe emi ti bo lenu won ninu ikolu tuntun ayanran to sele pelu bi awon eyan meji mi bi awon na farapa pupo leyin ti won ni awon afurasi ti won je agbeban daradaran ti won yabo agbegbe elulu ati agadagba community nijoba ibile ti uhimini yen ni ipinle Benue ni selagban ko gbe yi ti sele lagba punch metro but we won la won gba o lana ti se ojo isimi Sunday wipe isele yi emeji ototo na lo pada sele saju tele o na ni eyi to sele ni ojo jima lowo asale laima wipe isele tele ama ngba ti o di asale ojo Saturday awon iko afurasi daradaran ti won je gbeban yi won na yabo agbegbe imo ni enikan ti o won je olugbe lagbegbe un iyen ni agadagba community tan sapejuwe re ni o ko re ni ame o se alaye wipe awon agbeban yi lasale ojo Saturday na yabo agbegbe na koda saju ko to di wipe won wa lojo Saturday un asati yabo agbegbe ti elulu ni abule nbe ti o si ti se won bi ose ti soju ame se alaye fun awon oniroyin iyen lojo isimi Sunday ana lori ero agbagbe eleyi to se alaye wipe awon daran ta fe daruko iya pelu won won kolu agbegbe ti agadagba lana ode yi o nfi Sunday ana pe ijeta ti se ojo Saturday won ni gbogbo gbianju eleyi ti won sa lati da eran won li akata agbegbe won eni awon odo takule lori wipe e le wa ma toju wa yan wa lebo ko saye fun yin lati da eran yin gba inu akata bule titi wa nbi won ni awon eyan won yi ka to wi o won ni won kan fa iban yo ni afi ta ina da si awon odo yi won da si ala meji ninu awon odo yi lo gbe mimi loju ese nbe be si ni awon mi ta ri ti won ni o awon meji mi won ni won pada fi ara pa pupo pelu ogbe iban to bo si won ni Akinyemi ara ko to wa di ojo ti isele gangan ni agbegbe ti abule ti elulu won na yabo be na won si gbemi enikan nbe won wa gbianjo won kan si eni to je alaga ni ijoba ibile ti Ohimini ye Ohimini local government area Gabriel Adole ona ma fidi isele yi o fi mule wipe lotitu ati lododo ni o elulu ati agadagba community awon agbeban yi ti won je daran won yabo be lojo jima atojo Saturday won si han awon eyan le mo nibe lotitu ati lododo koda lọwọlọwọ bi ohun ti n ba yin soro yi ohun koda ohun paradi lọwọ lati lo sibe ko hun o le lo ba won kedun lori awon eyan meta ti won padanu emi won si isele gbankogbe eyi to sele hun kọlọrun ko ba ni dekun ru e ka ma si riru re mo lawujo wa o
4: ami o o da to ba dibe wa ja lo si ipinle kan le ta mo si ipinle kebi tori pe gbankogbe kan o foju bade nbe o won ni awon afurasi agbeban etenikan ti le sokara bi ti won ti la wa o na ni amo ti lo re je enikan le to je adajo ile ejo giga e to je ti ipinle kebi iyan onidajo Farouk Azam Bunza won ni ati ji gbe o ni ilegbe re le ti menijoba abile ti Bunza ni ipinle ti kebi ni bo ni sele ta nso nipa re igan se waye ojo wo lo si waye pelu won ni sele ta so nipa re yi o wa ni orukanjo ojo aiku sunday ni o e ti kaluku n padua pe ka jo mo fi aiku degbera won ni bo ti le je pe e to gbogbo ti lo bayi o ki won le dola eni eleni oniyan loniyan to ti je adajo eleyi ti won jigbe nigba ti won o tesi waju enikan eleyi to je bi adajo na e to salaye fun awon niroyin bi isele o gan se waye o ni jeje mo wi pe adajo iyen Farouk Azambunza o na lo seri pada de o lati ipinle Sokoto ni bi eto kan eleyi to ti lo re ko pa nbe o ni bo se nde bayi o de si ilegbe re eleyi to wa ni Zogrima eleyi to wa ni opopona Zogrima nbe eni ohun tesi waju na awon ore eleyi ti won so pe jeje mo wi pe ogba to de ile re bayi ije ko fara lele ko simi ko sun ki ile ojo aje monday ke mo ohun na ni wahala ohun lo bele o o ni jeje mo wi pe iro ban eleyi to n dutako tako lo je ki awon ara adugbo mo wi pe awon ara bi tun ti de atawon ati wahala won gege bi won se man se won ni jeje mo pe inu ile onidajo iyen Farouk Azambunza e ti e wo lo nibe na ni won ti lo re wo jade leyi ti won si gbe lo sibi ti enikeni ko mo enikan le to je pe oga agba lo je ni fun ile ejo giga e to joko ni ipinle kebi e to si so lori isele na sugbo to ni won mo fi oruko ohun si gboro aye o se lalaye bi e wo awon o sise eleto abo o na ni won ti gbaradi bayi o lati idaju pe won ri onidajo Bunza gba pada lai san toro tabi kobo fun enikeni iwe iroyin punch lo gbe loni gbankogbi loda lori tabili ti wa
3: oya o ejo wa gbara kasida ka da bole lekan si fun afani eyin eyan wa ti e wa lojopo ibanidore Facebook wa igbiyanju yin lapa be yen awa na ri pupo pupo eke to e ma to bo ma da bole si osfem je oluwa fe fe mi e seun gan ba si ri owo yin lapa bi mama titi dinan thank you so much Johnson the noble ogunse yi ti awon na ki wa ku ise takan takan Olorun fe mi omo ni Peters awon na ki wa ku ise koda won la won gbadun iroyin wa lapa todo ta won enjoying you live here e seun gan pupo adupe lowo yin Oloni Samuel awon na ti wole Oluwa Segun odun si te dori Kende Olamide Adedeji awon na ki wa Bamidele aye mojuba emi na juba aye o Abigail Alade otun ni lalupa agbabi aka eku ise takotako ba tin kiwa Adekunle Adebayo Arema Oye ni Abisa de Polo Matthew Ajibade Sherifat Funke Aziz Reshe Emosu Titi Layo Akinkunle Lawal Akani oloko mi e kabo Isola Accurate Ajibola awon na double Sherifat Funke Aziz betin kiwa awon na nkin yo Reshe nga popo popo fun ifani eyin eyan te ti wole soju opo un e ma lo sibe ke ma ba ni dabule lekan si lapa be yen e ja wa wo isele gbankogbe kan to sele nipele ti Anambra Anambra ile gbe awon akeko to je alaja meta three story building ti won lo gege bi hostel ona ni won po ko re ni Elite five star lodge ti nbe ni egbe Tonimas filling station bati konu ni Amopala Oko Orumba ijoba ibile Ariwa Orumba ni en pele ti Anambra sadede lodede yalule ya to si ja won akeko atawon ti won gbe nbe to ha won manu le tanyanya o won ni koda nigba ti won ma gba iroyin ijo feki won ni looro kutukutu oni ni isele gbankogbe ye lo sele koda isele un o so awon olugbe lapa agbegbe be ati awon tin lo tin bo sinu ila ilo ati aibale okan ti won o ti le so ni pato iye awon eyan gan to ha sinu leyi latari bi ile na bo ti se dabole ngba won o ma se alaye won so wi pe won o ti to le so iye onka awon eyan to le ti ba isele yi to ti le ba lo enikan ti isele un to soju re lawa asiko gba ti isele alabadi gbankogbe yi ti won ni osele yi o pe oruko ara re ni Ifeoma onisa dede la won dede gbo aruwo kan to dun bim bim to dun o tumo si pe ile mi imi ti ile yi to mi na o si ha won ti won be nibe o won mo mo ni ere tete nte kwa gege lopolopo eyan sa o latari lati lete lo sibe yala won le dola e won awon eyan ni abibo ni won ti fe se won ni fara yi ati awon aworan to lo kakakiri lori itakan ti aye lo jara won ni laye osoka awon la won osise ajo le ise panapana nipele ti anambra won ni awon ajo ti dola emi ti down si isele pajawiri nipele awon ai Anambra State Emergency Management Agency ati awon adola emi loto atosi won ni gbogbo won bayi bi iroyin to ti bode bayi to si ti kan won lara lawon na tara sasa lati lo sibe koda eni to je agbenuso fun ile ise olopa ni ipele ti Anambra SP to tuku ikenga o na nfi idi isele na o fi mule o wi pe lotitu ati lododo o na ni isele na lo waye o si nro awon olugbe ati awon eya ti nbe lagba agbegbe bi ti isele na to ti sele wi pe e calm down my daddy mommy calm down gbogbo eyan eyan te nbe e calm down
4: all right
3: igbiyanju nlo lati dola emi awon eyan ti nbe nibe pelu ifowosowopo awon osise adola emi ati awon osise leto abo eleyi ti won be lagbegbe na igbiyanju nlo lowo o lati dola emi awon eyan to ha o sinu ile alaja meta eleyi to je wi pe o dede dalule be ni won tun pada nsalaye pe lawasi ko gba na awon to tete sara sasa down sibe won ti dola won kan kuro labe ileun sugbon won ti gbe won lo sile iwosan ti nbe ni oko nibi ti won tin gba itoju lowo lowo bayi sugbon o le so iyo nkan awon eyan gan ni pato to ha si inu leyi abemi awon eyan wo lo ti pada fe ba isele yi lo ti fe ba lo lawasi ko gba ti won ko iroyin na sile bi ekun keke re bo ba tun tin de lase lowo olohun ninu gba nko gbiroyin ti o ba tun jade lola e tun ma gbo olohun ko sa ma da abubu wa
4: amen
3: igbele ani afonrun ro ni yoruba wi iseda o ni ja ba won sirin
4: amen
3: si ni safori gbabu lai lai fa bada
4: o de ja lo soke lohun ka lo polowo oja ta ba wa pada de gba nko gbiroyin yo teso wo waju eku kale
3: O shadesi bira
5: Junction Ring Road Ibadan ni eto ayewo fe yo ti waye o fun alaye pe 090 26 45 99 44 090 26 45 99 44 tabi ke WhatsApp 080 66 68 33 33 Olorage Wellness and Healing Center pelu natural medicine ilera re di pipe
6: Ìjẹun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò data rẹ̀. Ìdáàbòbò àmúlò data rẹ̀ wà lórí áàpù rẹ̀. Yọ àwọn áàpù tí ò wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ̀ àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ̀ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ léwọ̀ rẹ̀ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ̀ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀.

0: irin jinna laira bu ki okere mewa sele ninu aye
1: eka bo pada o iroyin gbankogbe na lo si nte sowo waju ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu tibadan gbogbo eyin eyan wa ile te nte ile wa ni teko ojora ele to je ti itagun ibanidore facebook ti ikanni omoluabi osuba yin re o rabande lagbe fun yin lati ikanni omoluabi o eyin ese ma tele wa sherifat adefunke e ma tele wa mama titi dina e ma tele wa Johnson di nobo ogun seitan e ma tele wa o ara ni yaya e ma tele wa isola akurete ajibola e tele wa toyin egbola cultural e tele wa o olowo tolu lo pe temi tope gbogbo eyin te wa ni teko yo ja patapata laki a lolodi lenikan o awa na wa seleri fun yin ani ja eni tan mo lati ma fun yin ni awon iroyin to ye ke gbo lati igbadegba e wa ja lo si ojo ewe keta le ni ogoji page 43 iwe iroyin the nation eleyi to jade photo ni o won ni awon karamba ni eda kan eyi to je pe agbebon ni won oju won o rerin eni ko si le so kara bi ti an ti la wa won le ya bo agbegbe kan o eleyi tin be ni ipinle eboyin won si lo re ka arakunrin kan eyi to je pe o gbase ka so le ka so de eyi ti eporuko ti eni chidi ebera opara won ni won gbe mi leni eni eleni eniyan lo niyan o isele ta n so nipa re yi won lo waye yen na adugbo kele ti o pe ni uguachara eleyi tin be ni ilu abakalike gege bi awon eyan to so lori isele ohun bi o ti wi o won ni ijeje mo ipe arakunrin ta n so nipa re yi okan gbogi lo je lara awon eyan kan leyi ti okora won jo leyi ti o si ise takuntakun lori eto abo iyen ni ipinle eboyin won ni ijeje mo ipe arakunrin yi ha won lo ka mo baraka ile re ni o leyi ti won si bere si ni yin iyen ni bajina turin buku ti fona lenu won ni eyin ni bon o alakoko ode esi ko wole elekeji ode esi ko wole eleketa ode esi ko wole o lara awon eyan to so lori isele na o se lalaye pe enu bi awon agbebo ohun o won fa iban obe lenu somusomu won fa yo won si gbe osunmo chidi ebere opara won ni egun kaakiri gbogbo ara o si dagbere faye pe o digbo se ileise olopa ile ti nbe ni ipinle eboyin ohun naa ni o se lalaye pe won ti bere ise iwadi to lagbara o ki won le lanfani ati mu awon amo okoseka eyi ti won se be egbemi lenu eni eleni baba wa lo o sile ejo magistrate eleyi to n joko ni ogudu yen ni ipinle eko won ni ile ejo ohun ni a ti gbe ase alagbara kale o ni lori oluko kan eleyi ti eni itumo kojele osinmi imo ko eko orole lesinu won ni oruko re a mo je michael won foko baba to bi lomo si o won ni jeje mo ipe ile ejo ti pase pe ki won mo mu lo sibudo itonisona eleyi ti nbe ni ikoyi kini to se toro re fi da be won ni gbankogbi towo re se ni o esun ti o fi kan o na ni wipe omo lomo oniyan loniyan kan eleyi to je omo obirin omo odun marundini ogun o na ni esun kan michael pe o se koto kotona pelu omo lomo won ni bo tile je pe oro ta n so nipa re yi o ti wa lori iwe iroyin punch leyi ti won ni iya to bi omo na iyan abileko Zainab Musa o pariwo tatantan o pe nise ni awon osise olopa ni ipinle eko won fe fowo oju boro na mole leyi ti won si n pe won pe egbowo egbagbe gbogbo to ba sele ke mo momo yin lo le nigba ti won tesiwaju ninu awon oro leyi ti e gbe kale yen ninu iroyin ohun won ni mama to bi omo na o se lalaye pe abe wa ri nkan ni gbankogbe ni loju tohun o tori pe isele ta n so nipa re yi isele kotokotona ti a se pelu omo ohun leyi ta si mu oro ohun lo si eti gbo ile ise olopa o ni ijeje mo pe awon osise olopa gan ni won wa n pe ohun seyin pe madamu ko si n toju oriri eyi to sele yi e gbagbe e e gbo owo eleyi to tun egberun lona igba naira lowo arakunrin yi ke si gbagbe gbogbo esun eleyi ti n bele o nigba ti won o tesiwaju ninu iroyin ta n so nipa re yi eni ti se agbenuso fun ile ise olopa nipinle eko iyen csp abimbola adebisi o tako oro naa o leyi to si n fesi pe se ri esun ti won fi n kan ile ise olopa ohun ki se ti ile ise olopa o tori pe arakunrin michael ta n so nipa re yi won mu oro ede ti gbo ile ise olopa e ti nbe ni eketu nipinle eko yen ni ojo keta lo osu keje odun ta wa na yi le to si je pe ni kete ti mu eso nwa o na ni won ti lo re fi ofin gbe afurasi na ori pe papa ni won bere ise iwadi le ti won si so ngo re lo si ile ejo ile ejo ile to njoko ni ogudu yen ni ipinle eko o na ni ti ni ki arakunrin ke e to yan se oluko layo michael loruko tin je won ni ki won mu lo eni sibodo itoni sana eleyi ti nbe ni ikoyi ni pele eko
2: kodi ni eyan bi ogbon niye to inu eyi ti ati ri awon ogowere bi mejo toto ti won ti ran lo sorun arimo bo ni ifona nfanso lati pase ikolu eleyi ti o sele ni naridon abule kan tan pe ni naridon to wa ni kamaru ward to nbe ni joba ibile ti kawuru iyen ni ipinle ti kaduna ni isele gbankogbe ye lo ti sele koda gege bi akosile ti alanfani ati ri won ni awon agbeban na ni yabo agbegbe bi ti isele ti sele iyen ni gusu ti ipinle ti kaduna leyin ti won salaye wi pe isele ohun o sele yi o akole re won ni bi nkan bi owo ago mekanla asale lojo isimi sunday o na ni awon agbeban na bere si ni yiban takotako ti won si ndana sunle koda awon olugbe gan ti elomi se onje ale lowo awon mi ti bori buso ti won lo sun ko to di wipe isele gbanko gbe yi to sele eni ti se akowe fun olori abule ohun iyen ni naridon ogbeni dongon rana lo fi di isele na mole fun akoroyin ti iwe iroyin punch loni ti se ojo aje monday o nse apejuwe isele na gege bi ikolu to burukuju be si ni eyi to je gbankogbe lagbegbe yi rana salaye wi pe awon iko elegiri yi to ja wi pe won ji agbeban na ni amaya bo agbegbe na lowo dere lasale patapata ti won si bere si ni sina ibabole fun awon eyan kodi o ni awon eyan to tu ogban niye ti awon ti fidi e mole wi pe emi ti bo lenu won bayi ni ifona nfanso koda o se alaye wi pe awon omode mejo toto na ni won be ninu won nigba ti awon merin mi ti won be lese kan aye ese kan run nibi ti ifarapa ti won na to kan si arade be ni won ti gbe won lo si ile iwosan o ni lowo lowo bo ti n ba yin soro yi eyan ogbon na ni won ti gba emi lenu won te si ti ran won lo si orun arimabo ni ifona nton ti ifanso ngba ti o ma salaye o won ni ngba ti won de bi o le loru won ya bo be won si bere si ni sina ibobole won dana sule won juna nu le be ni awon eyan to ti wa lori ibusun won gan lai mo wi pe isele gbanko gbe yi o lo awon iso won ba nkan je pupo pupo lapa agbegbe be won ni pelu eyi ngba ti o ma salaye e oni o je yi to je gbanko gbe ti eyan o si le fi enu royin tan tori wipe yi to bani ni okan je pupo pupo o na ni rufe isele na eleyi ti o pada sele na sugbon nigba ti won ma gbianju lati kan si ile ise olopa ni ipinle ti kaduna won na gbianju lati kan si eni to je alukuru won be gbogbo gbianju lati kan si DSP Mansur Hasan lori ero ago ko le fidi isele yi ko fi mole lawasi ko gba ti won ko iroyin na jo won ni ipe na o ndun ni o won la nfani lati gbe sugbon o ekun keke ati bi isele na bo to ti se lo yo ma to tesi waju lati je ke mo teti yin o si ni DC abu olorun yo ku ma daju lori wa
1: amen
2: agbada lowo aseda
1: o da to bodi be wa ja wo iroyin leyeleyi ti iwe iroyin daily post tari sita gba kogbe na lo je o won ni awon osise olopa eleyi ti nbe ni ipinle delta ni ati nawo gan afun afurasi meji kan leyi ti eni awon kan jabuku buku o na ni won ka mo won lowo nigba ti won o tesiwaju won ni okan eleyi to je pe oniwo na lo na je god knows ifreke ni apo ko re won ni nito nito won o ti fi eyin nko fi gbegba mole lara awon afurasi meje eleyi ti won mu ohun o na lati ri omini ezeri eni odun merindi ni aadota 46 ati chinedum wagbara eni odun mejile ni ogoji 42 won ni awon mejeji ni anawo gan yen ni ojo kan din ni ogbon osu keje odun ta wa na yi ni opopona agbaho ele to lo re jade si wori ni ipele delta won ni jeje mo bi pe awon kan jabuku buku onu ni won ka mo won lowo o ko de egbogi oloro eleyi ti won ti fofide lo lede wa Nigeria pe kegun re o mo se mo won tun ka ma akata won nigba ti won mo tesi waju won en ti se agbon so fun le ise olopa ni ipele delta iyen sp bright edafe o fi de oro mule na te jade ke eleyi to fi lede iyen ni lu wori gege bo se wi o oniṣe ri iwadi tin lo lowo bayi o lati mu eni keta won eleyi to pe ni god no ifreke eleyi to se be fe igbegba mole to sa lo tefe tefe o tesi waju pe egberun god no ifreke yi ko le sa mu ofin lowo o tori pe ofin ti se tan lati fi sekun ara re de mole sp edafe inu awon oro eleyi to gbe kale oniṣe ri awon mejeji ti o pia frasi e to wa ti bate tin be lakata awon bayi awon tin fi oro po won fupo o leyi ti won si tin ran won lowo lori ona eleyi ti won fi gba mu eni keta won ewa ja lo secretary ni ti se commissioner fun ise olopa iyen ni ipinle delta cp yemi oye ni yi loko won nigba ti o mo gbosuba kare ni fun awo ise olopa eleyi ti se takutaku ohun ni ilana akose mose o tun wa fi di oro mule o pe ewo ke tun wo bi ko si aye fun oniwo dara kankan lati ma sapa bi tan seyin bi aya iyen ni ipinle delta oniṣe ri gbogbo awon eyan kan leyi to je pe ikan jabuku buku ni en feyin pon wole bi e tin faya gbe o na ni won tun gbe egbogi oloro o ni gbogbo won patapata bayi o na ni sikun omu o wa ro awon eyan ni ipinle delta lati tubo ma fowo so opo pelu awon osise olopa ki won je won ma mo awon nkan to ba ye ki awon osise olopa o mo ko le je ki ise won ko ya ni kiakia iwe iroyin daily post lo gbe loni gbankogbi loda lori tabili ti wa
2: adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa ti e ti duro ti wa gbagbagba lati gboro yin gbankogbi yin lo san yi gege ba ti se akole re ti asika si ti yin lati nu awon awe iroyin ojojumo le wa Nigeria adupe o ese gan pupo pupo
1: thank you
2: tori die to nu nkan oni nkan bi eyan ba fe lokan ju apupo iye yi na gbo na
1: iye
2: na ni jo ka ba dide fun ya bayi ba go meta to ba tin ro bayi na le mo lanfani ati pade Michael Olatunbosun Mr. All right okay lori to talking point ago meje la sale oni eto mo te waju be to ba tun di la ago mejo na ba kana olanre waju adewusi opelero e lanfani ati ma pade won na lori eto baba olore ilu sugbon la ago meje e pade Isaac omo Gbenga Adeboye ti ma se Gbenga Adeboye ohun e ti jasi e pade e lori eto gbagbero nu e lale oni lase lowo Olorun akotan ni o tun di ni ago meji losan ola ti fun te doroyin lago mesan ni owuro ola na ni e tun je ki a jo pade titi igba na kon le o ma ni fowo se loruko ti mi ojulowa ni ikaye presenter yin na ni emi a ma ni anu Olorun ati ifokabale re ti o legbe to fi ma abo e to ni pon je wurin lo iseda to laye to lorun to nigba to la koko yo ma dabo wa ni ni o ati lojo gbogbo
1: ami ati ami adupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa ile te te le wa ni kan ni omoluabi ti fun te doro yin awola ni eyin le ngbadun e o gbanko gbiro yin ko ikan ni omoluabi lo ni igbaladun tin lo wa fun gbogbo awon eto to yin lati ikan ni lodun ti gbogbo kan si e wa pade wa lorugan jo ni laago kan abo siti di ago meta lori eto ke eto ke eleyi ta pe ni ago laajin yo tun dun gbogbo to kan si titi wa di igba na iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus on loruko temi mo tara yin eleyi to se be nkan mo o se dada

0: mo ti bere fun o le sele mo pani lerin lakoko apejọpọ itakuroso ori la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itọwo e kan lasan ari kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
3: lopo iba awon eyan ki mo bi data won se ma titi jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je ki nje si bo ti se ma nsele gan kiti ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo

0: mo ti bere
1: mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi
0: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje

kaabo pada kaakiri agba nla aye yi. Ori eto yin eto wa na la wa ti a pe ni gbagbe ronu e pelu Return of Gbenga Adeboye yi. Oro boda afefe ni mo nba bo lekan o boda afefe sa nfi agbara yi sa fi njale lotun fi njale losi o ojo kan boda afefe kan dofe oba lori gbe moto lori igba bi ti en tin ta moto yi gba o gbe moto ni ba nlo moto lawon yan ki ladugo an boda afefe ti ra moto abara afefe pele o e ku ri congratulations won mo bi moto re si wa o nbo tu ya okan tu gba shop obi kan lo ni ko tu lo ri ko gbogbo awon carton la nkan tenu nje awon nje nu nylon lo lo ri ji gbogbo gengebengebengebe iyawo babalawo mo complete fun babalawo pe ya lai ta oja bayi won mo ngbe nkan hun won mo meni tin gbe iye iyawo babalawo to ba boda afefe si ogun ni mo nso hun ngbo kan ya omo babalawo tin be leku tin se eyin agbata moto ka tutun yaran oba pe baba e pe daddy ah moto 7 million mo sonu njo wo ni ah moto 30 million kan na mo tun ti sonu loni bayi e mo mo wo miran ngba ti baba lawo ma se kini ti baba lawo ye inu kini agbara re lo ba ri pe bobo ma fe fe un tohun sise fun njo wo ni ah asi sobu yawo un ni ti lori njali asi moto omo un ni lori igbe ah olodumare sohun ti fowa ra mu sira mu bayi okan pe lori afefe ni eh afefe ni yes oba ti lo ro bi oni o ba ti nbo ibi o ba ti lo kan so sinu okan e pe ile odo mi lo fe disi o ti lawon kankan ta se fun o okan ti lo re ro bu yahoo babalawo nsobu ni to bi to ba ti de inu nsobu nsobu enikan kan ni ri wi to de be bayi okan ko gbogbo nti o ko pelu ki owo ti iyen ti pa lataro okan dodo babalawo babalawo ni kaabo un asodo yawo un lo ti lo ro bu lati joyi odo mo hun lo tin lo ri nji oko nlanla ton ta ah owo ti ti oloni yi o ani gbogbo awon eyan lo nbere itu baba ata lowo mi won ni itu baba ata nko Return of Gbenga Adeboye fun wa ni odu itu baba ata na ala fe gbo itu baba ata bawon eyan sin text message si mi be ni won ko letter si mi nipa oro itu baba ata e gbo loni eyin alaye mi jengbe ti ede baba mi dada e pele sa mi o ni wa eti lagbara lowo olohun ami olohun sa baye ba njaye ti baba de nje gba wa ma be wa ma wa ami olohun sa eni to ba ni ko ma be to ba ni ko ma wa iru eni beyen la ni gbomo la ni rimo lo ma de ni akolebu aja lo ma joku iru eni be mu ni amisa amisa iwo na gbaganja ko mu ah ba se gbaganja lowo won ni esin sa msaro adogun.

0: you e ma gbowo lowo e e ba ri bi awon young guys bi awon yawo awon mature baba alaye ati moto ati phone gbogbo won e ma se kini e ma gba wa fun mi ah ba mi agbaragba ma ma gba wa sa la won mo se itu baba atani ba fun si gbogbo gboro ni lo rin gba wo lowo awon eyan ibi ti tu baba atati wa du pe lawon boys e ni junction bi tan tin gba wo eyan meri wo ilo le ti gba lataro ah baba a ma ti gba to bi 250,000 lowo awon eyan ba mi moto marun ta gba lowo awon big big man kan niyan nbe yen baba ise ife pe ju gbogbo awon jaguda dan fa tele yen lo ori yin pe eni jam o wa ni bobo kan ti tu baba atati nso tipetipe ti an fe gba phone lowo re bi bobo yen se nbo bayi okan ri itu baba ata lo kan ni pe lawon guys itu baba ata mgo baba wiri yen ni o baba buruku ni o baba buruku ni o ma fe gba nkan lowo mi o bi bobo yen se lo dress bi mad person ni yen okan de waju itu baba ata itu o ti e ko bi ara si o okan de waju ngbo e mo ki mad person ma si won won ngbo itu wa won pe ki lo nse leyi nbi ti bobo yen ti wa nse bi eni tin ja kung fu phone kan bole ni ara e ni oba di iPhone lowo gbangba itu ni sho ba mi clearly se lo mu fun yin abo yawo ni la mu phone wa fun mi jare se mad person ma lo phone o da pe criminal leleye tawon ara bi ma fi njo mo gbe niyan o bi an se mu phone yen ba bobo yen ni ejo na mi ki se mad person mo kan dress be ni tori yin na mu fi dress be je fun mi fun mi pare itu ni ele e mu ke lo ye pa ko fun a fe da si oro kan loni amo ko to di pe a da si mo fe finish story tu baba ita yi story tu baba ita mo fe finish e die si tori tu baba ita na ngbo mi nle ele soro lori oro tu baba ita na o te ba ti fe pe wole
1: Okebe ni wo ba
0: mojuko itu baba atare nti le lowo katika kan ori landlord kan loni le yen itu ni katika e loni le yi esa ile yi sa mi ni gbaju lori e fun e loni le yi da mi lohun simple question eye tan ni ka fi rent ni 650k room and parlor ni 650k baba kini baba criminal ni yin o not like that sir but gbogbo total package yin sir e ma fi 50,000 le lori sa o wa ma je lo se bi 650k o ma di kasha pe 700k sa le fe gba tan be ni sa lodun wa nko en lodun e ma san 650k fun landlord okay ko si problem
1: se pe yi
0: itu baba ta ba san won mo pe jaguda la won gba sile
1: maji sale wa teni to ba ju lo mo
0: pe ki wa ni to sele leyin yen ingba ti baba wa rent le lowo won loni bayi won kan le mo korin ganja ne man se njo monday o ba di tuesday won mo korin yala to ba di bi abi wednesday yo mo pari oye ki bi oruko jesus won sa so le dile bi onisia ta ni landlord to ni le ba yari pe rara o mi le tolerate nonsense itu ni aye ya oni da oni je won mo eyan meri o ba mi agbalagba e gbe jade gbogbo awon eru to ninu le yen e ba to sita ita lo ma ma gbe ban se gba le lowo landlord ni e ma gbadun mi lo kaakiri agbaye lo de di po olorun ba mi lo lodun mi be
1: mo ro mo ke to le wa to to sepe
0: sori time wa obirin ti o moro wa si court wa loni labala ti a ti ma npe wole ile na ve le die an single mother ti o ti bimo meji rin ni o pe mi pe agbenga a ma ngbadun yin o we really love your programs am la dupe eyin to so english e gboyinbo awa no school dia conforta pupo ni mo lele tu yato e si o sa pa mi lerin embassy ti pa mi lerin comedian ni lodo mi mo le daso le ki mo pe ru eni be pe ko wa se so a san we fun na obani e wo issue kan lo wa o mo ni kini ju ohun obani single mother lo nbo se wa won ti bi omo meji fun oko ohun oko ohun ton wa bi mo meji fun ija sele laarin awon ko to di pe oko won o sa lo sona to jin awon fi be buru ara won mo be awon family eyin a ma nguru e mu leyin e wa nko kilo sele se be kin ba yin poko yin ka ba yin be oni eh e wo kaluku ti pin yagan ati e mo bi ati e wo yin sha ti lo Mr. Gbenga mu ni yes ki wa ni to du sele mu ti wa ni oko miran bayi mu de ti bi mo meta fun eh ki wa lo tu wa sele laarin yin ati oko yin mi yin oh Mr. Gbenga e wo oro pon be gan Mr. Laolu mu ni ki lo ti wa nbe oko mi yen o fe travel out o de ti se gbugbu we ati tun pelu awon omo tun na meta but oko n wa yari o na omo meji ti ohun ti bi tele yen ohun ni le mu won travel eh mo la awon family oko yin igba yen ko e le lo ko mo sodon ni ah e wo mo try lati ko awon omo yen lo sodon gbugbu won yeri won la awon le ko awon omo yen sodo eh awon to de jaburo ti mi pelu mama mi mama ohun ti e ti salize tori kesi mama ti mi mama ohun ti salize ohun ba lo fi sibe daddy ohun na o si laimo awon to je gbon ohun awon to jaburo ohun won gba omo yen sodo
2: Olamo get dance with your chest
0: o ni nkan ti oko ohun to wa fe travel out pe lawon omo meta ti ohun bi fun ni pe boya ko ohun duro si Nigeria pe lawon omo meji ko ohun ma lo si ilu oyinbo o ni to ohun ba ti rise si lohun ohun ma send o ohun ma ni pe ko ohun ma bo ohun wa ni awon omo meji yi wa nko ni ohun ni nkan kan to n le se lori won o unless iwo to je yawo ohun pele omo meta to bi fun e kuku ma lo si ilu oyinbo nti eh awon omo mejeji to ti bi fe nikan tele eh ohun na be du ti won die boya tan ma ti yorun die wa na ma wa sese ohun ma wa ba yin lohun yen olokan wa ni en to ba ti wa fara mo gbogbo n se sole iwo kuku do Nigeria njo aba ti ranti e ngba ta aba ti dilu ebo njo aba ti ranti e a bo se we mo be po mo omo mejeji bon laye ko si ntojo o unless ko fi omo yen lenu le bilisin ko tele ohun o dilu oyinbo mo ni se n to sele nu oni be ni Vani a ejo e fun la advice a mo le mi e fun yan la advice lori phone ba ori radio lati so ngbe ti pe mi oro yo di ori radio eh o ti di dada in to mu ka wa so loni ri e o ko ye mo ko ye mo ko mo ti o se mo gan o ko la fe da orun lai si bayi eje n soju agbagbe le 0706949300 0706949300 0706949300 tabi ke gba pa bi wole sodo return of Gbenga Adeboye 0701447577 woni mo fast ipo wa agbara fast le mo badi loni ta lo wa me e lo di call line hello oruko yin hello sir
3: hello
0: hello oruko yin ati bi te tin pe yin
3: oruko temi ni shina omo ya adua lati labirin
0: ehn omo ya adua lati labirin ejo kini ko birin se ko ye mo
3: ah in fact o ko awon obirin mi leko to birin mi ba ji ale o kokko ma buri
0: pe ori yin pe nti mu kokko fe ke kokko so gan
3: gan lo pe ora jora eran jere enikan dupe mo to ponu
0: be ni ba lo gba yoruba
3: Olorun wa pelu wa e ma bi tubo.
0: Ah, baba fi gunbi kan. Ejen fun yin number keji 0701447 7570. Mo pe bi awon agbagba. Tu fe mu ma jere ni. O serious. Hello di call lai.
4: Hello kale.
0: E kale oruko yin ati bi te tin pe wa yin.
4: Oruko mi ni Akinwale Fata.
0: Lati bu latomi adio esi baba mi ni wa yin ti olohun
4: ohun lo ma do ti araye
0: mi ami olohun lo mari
4: oyo ko ni koro
0: ami ase
4: wa lo do bayi mo ko ni nkan je ko ni mo pa wa pelu
0: e esun gan ni sa esun esun gan sa
4: ami je wa gbe ka ki agbara aye
0: ami ase ami ase
4: esun da mu la gba
0: olohun ami o ami ami ami olohun edumare ami ami baba agbalagba esun gan ni sa thank you sir bo la si se le si eyin ololufe wa e lo di call ai e kale
5: e kale
0: o ko yin ati bi te tin pe wa yin ah won ni card ni o emi ko o emi ko o card won tan ni onimbu ore gba ope mi obirin yen o koko akoko oko elekeji ti wa fi sinu idanwo idanwo to ni agbara ni 07069493000 tabi ke pe si bi o 07014475770 eyin ko dita ko yi mi mo na lobirin ta so yi na lo wa o ta lo le fun ni oro le lori eyin ta le fun la advice ko yen nja ko olohun gbo pe mi hello di ko lai
5: hello
0: e kale
5: pe
0: o olohun ni mo n tu sa ami olohun o ko yin ati bi te ti pe wa yi
5: Adewale ni o lati New Garage.
0: Ehn, o ye ba ni da si.
5: O le ma se awon obirin o na to ni aforida to se si.
0: Ehn.
5: Ko do Nigeria pelu omo akoko.
0: Ehn, ko do Nigeria o na gbo bayi n fi ti ara re gbo. Ehn.
5: Ba ti ba ba ti ni omo na so pe o ti yari.
0: Ehn, o ti yari. O le le ko omo lomo lo, le mo tojo omo lomo. Ẹ ṣeun mo ti yọ ohun tí mo fẹ́ yọ kódó Nàìjíríà. Kọ yẹn ń jákọ̀ mọ́ra wọn. Ẹ ló dìkọ láyé. Ẹ ló sà. Ẹ ló sà mo wà pẹ̀lú yín mo ń gbọ́ yín ṣẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ ló ń. Apá ibi tí ẹ wà yín ò dá o. Àwọn èèyàn ń bẹ lójú òpó bíbà bí omi. Ẹ ló dìkọ láyé. Orúkọ yín.
6: Mustapha Aliu.
0: Láti bo.
6: Return of Gbenga.
0: Yes. Àmì Ọlọ́run. Ẹ.
6: Ah.
0: Ẹ.
6: Ọlọ́ọlọ́ Tágbà.
0: Àmì. Àmì. Àmì. Àmì. Ọpọ gan. Ẹ mọ̀ pé ó ti wọ omi ara àtẹ̀jẹ́ rẹ̀ ni ó ti wá wọnú ara wọn. Má jẹun bẹ́ẹ̀ tán. Alihamudulilayi alihamudulilayi rọ̀bì alamí. Ami. Ami. Ami. Ami. Ẹ ṣeun. Ami àṣẹ wà ọ̀rọ̀ wálé àfàṣẹ lù. Ami o ẹ ṣeun. yes sir ẹ ṣeun lápá abẹ ta ló tún wà ń bẹ ẹ kún ìdílé bí ẹjọ tó yẹ lọhùn mọmì wa ẹjọ ẹ parí bí oyin
7: ẹ kalẹ
0: mọmì
7: ẹ kàtàrọ
0: yes ma ó kọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè mí.
7: Ṣé wọn ó máa yẹn ni ìwà lè rẹ nìkan gbọ́n ọmọ yẹn tí kò máa bá tiẹ̀ ló kó dẹ̀ máa fẹ́ẹ̀ lówó fẹ́ nìyẹn nílé.
0: Kò rí ẹnì kankan gbogbo wọn tó jábúrò tí ẹ̀ gan wọn lè dànù ni. Wọ́n lè dànù wọn láwọn lè gbọ́ ọmọ sọ́dọ̀ nípò torí lè dé wa. Dáàsì pé ó dà pé wà tiẹ̀ gan ọ̀dà wọn àwọn gan gbọ́ mi báyìí torí mo para fún wọn lábẹ́ aṣọ kí wá ni kò ṣe báyìí àbí ó kó wá sọ́dọ̀ yín. Tíyàn yẹn dẹ̀ rẹ̀ tíyàn yẹn dẹ̀ da tíyàn sì ní dalẹ̀ rẹ̀ tíyàn ní fíyà jà wọn mọ́ rẹ̀ ó lè kó tìyàn.
7: Ẹ fún wọn ní nọ́mbà mi mo bá wọn ṣẹlẹ̀ lórí.
0: Ok.
7: Ẹ̀kọ́ nọ́mbà mi.
0: Ẹ ṣeun àti rẹ nìkan báyìí. Ẹ ṣeun. Ok nice one.
8: Gbogbo tí ì lè.
0: Bàbá mi o.
8: Alásemọ̀ lọ́lọ́hun alágbára lọ́lọ́hun aláàánú lọ́lọ́hun.
0: Bẹ́ẹ̀ni my comrade.
8: Ọba tí ń gbani tẹ́nìkan èdí lọ.
0: Kábíyèsí.
8: Ọba tí ń dúró tẹ́ǹtì ẹ̀ka èdí lọ.
0: Kábíyèsí.
8: Ọba tí ìwà padà lẹ́yìn yẹn gbogbo ọjọ́ kó mọ ní padà lẹ́yìn yìí o.
0: Àmì Ọlọ́run Èdùmàrè àmì Ọlọ́run.
8: Torípò tọ̀lẹ̀ gbéra ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi Ọlọ́run. Nǹkan kékeré ló wà ńlẹ̀.
8: Ọ̀dọ́ yín tó kéré lẹ́yìn kó gba nọ́mbà yẹn bíi mẹ́ta mẹ́rin.
0: Ẹyin o.
8: Ó fi hando fa kó dẹ̀ sì wò fún pé tí n bá ti ń wọ̀ ọ̀n báyìí. Ẹ̀ka mọ̀ ń wọ̀rí. Ìtajà nígbà tí n ká mọ̀ sí fún yín.
0: Ẹ̀hẹ̀n.
8: Ó sì wò ó dútọ́ mọ́ ohun.
0: Ẹyin o.
8: Ó sì tọ́ bọ̀ wé. Ìwé kí ìṣe òwe kékeré ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni ebeni
9: eni no to bo re komo won nkan kun ni se
0: agreement to lagbara ni
9: o ni ko ma du paro la gan ba se gbera ko gbera ko ba yin soro
0: o ti se ti ma rin o ti ye mi sa o ti ye mi sa
9: o ni bi ma o
0: ami olohun edumare
9: ori eni ko ma ti ya je ni
0: ami o
9: olohun o pa wa lekun
0: e seun afa mi e seun gan ni mo dupe pe okun bi o se ri lapa abe n lojo tun ninu e je n gbe bi phone meji si hello di call ai
10: hello
0: hello sir
10: hello
0: hello mu wa pelu yin ah network yowo nu ni network yen wa e seun ka agiya agbaye e seun ka ki duniyan ta lo tu wa nbe kin to sign out leyin irole oni
10: hello
0: hello sir
10: mi fa mi ni
0: eh eh eh e seun sir e ba ni dasi
10: e mi gaga de na in le fomo mi ti
0: okay to ba je yen le fomo ti yin ti yan
10: awon eyan ka so wi pe ko ma se bi ori e de ni ori ni o a ti so wi pe
0: Wisdom. Oba tin sise aye wa ni ogba aye wa ni ma awon agbagba o ti ye mi bi gbogbo yin ti se sohun ah da lo tu wa loju opo yi o oni olowo button mi tin sewo si mi emi gan ti ran ti pe advert wa nwaju ba mi dixon e seun ka ki agba nla yi ajo mu eto toni wa si eti gbo yin ni e ni si wa gbo lagba lowo olohun o le fun won tan yin na re return of gbenga adegbe emi na ko mo to wa lo deede agbaro di orun ni sise lara mi olohun lo se mi nbe o mo de ro wale ade mo di agbara ade mo de imo de mo de mi wa de e olohun lo pe kori be e seun be ba fe ba mi soro leyin eto fun kede ati ipolowo oja e ma pe mi sori number yi 090 60 43 97 71 090 60 43 97 71 ati feyin te ba fe sponsor to return of Gbenga Adeboye yin e ma pe wa sori number yin a pade lose tin bo lagba lowo lo ba mi Dixon lo lowo button mi awon ne je ke gbo wa daada nle number wa gbe soke gbe wa sile ani wa yin ti lagba lowo lo o do se tin bo o oh.

0: you open for more today. Terms and conditions dey oh. Drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Oba Iya ni Oba ti a ni o nji owo ninu apo ijoba o le de apopo pelu awon agegedu lati ri ara ilu je o le paraku ni awon ijoye na nibo ni won ti ri owo ramoto tuntun lati gbati lapite ti je oba ko si ilo siwaju eyo kan ni ilu ijogbo kaka ki oba wa ro ni ilo siwaju iyawo ni
2: to
3: olori ilu
4: iwe iroyin bojure ni emi ti wa e jowo kabiyesi se e le salaye fun wa ogbon ti e nlo ti ilu ti o ti dojuri tele se wa n toro bayi
3: olori ilu
5: alagba awon ko yi ma dagan ni o
6: o se bi en da die
5: e jowo pele ti wa ri owo ra awon oko yi ni asiko
7: ta ni ti rowo ra oko
5: ibere la bere sa e ma binu
7: iwo mo go o
5: yo baba ma binu sa
7: tan baba en lei
5: won ti e
7: da wa kamere ru o ma laya o bawo le ti e se wonu afin
5: ani e ma binu sa e ma binu sa
3: olori ilu
7: eyin eyan wa e ku suru lataro n to wa nbe ni pe kabiyesi lo n ti mo n to e fe o si ni gbogbo e lo won se ki kaluku yin lo so agbeje mowo o dabo
3: olori ilu

wa pa baba yin ti de baba olore yes baba baba olore ilu agbalagba baba won agbalagba e ka bo sori eto senator kakode aka senator kax alaya lo le gbele la one erin la loko agbeta ka

0: Olode le yi o. Oloda bo se da yi o. E wa ye yin lode. Yo.
1: Bana yi ni won tin ya nile egbe ye. Eyin ta ni tiju. E wa o. Koma dabi eni wipe oro ti awon alaso ofo kan so kiri pe a lo fara pamo ti o le mo fe bere ni ti o ba ni dija o se po ti wale elo le po bayi.

0: kẹkẹ siwaju to bu gombo se tetu ko ba mu sinu irun eyen do bale ko ka rosa. Who are you and what can I do for you?
1: I don't know caller.
0: Le de temo gbo lenu ba mi won. Ewura wuta ni so agbo. Oja eni keji to na ni uwo omo lo npoju egbe ewo ti kini. O ngan ni o fa ori be boya. Aleran re da. Lo so party to mo ibo gbe ntaja. Customer waiting you want by. If na original you want, no go that way o. O n poja ore re ni gbaro gudu ko ni bara o le ya waju e. E ba yo ba danru re woni so gari lasan. Ori ara ti o fo ogun ri mole kojumo to mo oni de meje o. Abajo ta jesin ta le dele sa. Abajo ta jeju la ta le fayafa. Ijimere wa toro magi agba to njabo. Eji wa wa koko tewe koko faya. Omo Yoruba.